wa se ho go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se, badonyon nui, batun, badorin huwe.

ozali kuma. Ah, ya Jean, balinga ka moto ndenge nini papa. Nga moto, nakoma moyena bengo papa na. To chéri, nakoka kate, nakoma kobenga yo ya Jean, na mitia na

0: Kulikidi.
1: Dokta Suleiman. Mwen
0: mwen mwen mwen yon mwen yade. Nge, nge beli goulon. Dosu be kouhan. Nge rale goulon.
1: Dosu le jele imbe. Ewe estene nan me fide. Ne ikan yason nan me me. Aso na mo de gabe nya bele mo be ne na me America de ka vide vide ne attention no me do me do ne be mo no video wa o o mu yo na me soro yo na me le e bo me me e do ya
0: be de nyonu e so ga so